gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday. Today is 16/06/2026 ojo kerin o din ni ogun osu elekefa odun 2026 ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun ti ni anfani lati gbo mi e dide nle ile tun ti mo. Wake up is another morning devotion. Mo kiyin to logun to logun. Mo kiyin te leso. Mo kiyin loruko Jesu eni to jiyin si mole alaye. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Ti Midway Market. Gba gite tun ni ilu Ibadan. Ha! Gbogbo eyan omo Olorun e ma bo ni bi pepe. E ja lo dupe lowo e. Ijo je mo pe bo se nwa lojojumo to nse to nse yi. Bibeli ni orere ko ni fa seyin lodo awon eni to rin dede. When you walk consistently, you can never lack good things. O le lack orere. And moji osu omo ji ore o. E gbadura laisemi ati laisare. E ma bo ni bi pepe laaro kutukutu. Atun ti da ojo mi la tun wo yi. Igba mi la tun ko si. Wa dupe lowo baba agbalagba eni to ka emi ati eye Olorun emi awon wuli nibo le wa mami nibo le wa te tin gbo mi e ja jo gborin soke e wa kunle mami e do bale dadi ka jo ma so ko se Olorun iwo la gbega mo bo londo wo po mura anugba engineer e pe Pastor Mrs. Temitayo.